0: wananifundisha pole pole. Lakini mimi pia najifunza.
1: Kaya ko na wakin na hinyati ah.
0: Leo,
1: hey. Kaya ko na wakin na hinyati ah.